0: virakhala na mphamvu pontho na ungumu wa didi. Makamaka iwo Maria, tenepe uchenjino luna pathupiwe.
1: Unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Lero ndinapika nyama za mmazi za kutondoleswa.
2: Nyama ya kutondoleswa?
0: Ndimwe mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontho sakoma, nanji ukatondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mmazi.
1: Bwerani tione, usadziwaka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondo mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa, unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi, gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
0: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
2: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae?
2: Ipi kala ninga ngabi nesa chita kwachi.
0: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupitiwa. Penu na mapindi ya nkuku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
2: Ande, mbapo si majero pandu basi tae. Ndi majero nsiku na nsiku.
1: Ndi mumweni Maria, ndi nachinja zina, mbatilonga majiru adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: kugwandwa gwandwa unachachatisa mpaka teta pionseni ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa vundula mwadidi mweni ika mazi gudumira chikalangu mbusia pamoto mpaka mapindi 10 mafalinya ngakala duzi na kutokota vungaza mapindi ya nyama rapoyo pangono na munyu unasia pitokote kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota
1: sakuma kujana nsima sakara mwadidi kakamwe
2: Ngabi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbya kusiana?
0: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Yakala mwadidi tai?
2: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi?
1: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
2: Ande! Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
0: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, huku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makari.

0: detalhe que faz muita diferença, não apenas para a sua saúde, mas também para a saúde da sua família e de toda a comunidade. A sua saúde está nas suas mãos.
1: Esta é uma iniciativa do Governo da Província de São Paulo.
2: A mãe na pai. Musa pediu a kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu. Ande, mitodo ya vitamina A, pondo na makininu ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
3: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone mwadidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bambaya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apaswe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pina kumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makininu kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pont mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
2: Sasa nyirani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makininu wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
3: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi. Chigei kucho ngumi, udidu ati fi antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Kelly International.
4: Afisera kufunika, weraniku pandima ya atu wekuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki. Tuwera kutitizwe chamasu kubulgira pa kutumizira na kubili. Yafungulwa mpengwe na angu ina chamero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics. Ndi njire boss inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubili kubulgira pa banku mpaka banku ina angu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina ntaba ya kutumiza kubili. Bulgira pa internet na njire na angu ina chamero USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki, tuwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitani njeverano na Methics. Tuwera kuti pansiku, mukwanisi kutumiza kubiri, mukwanda kunensa, mukwanda kuchupa, mukwanda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
5: Mwira niko, anyakutivesera. Yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi towera vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

0: Prokiritini wana kuti tano wakutunga mira mu maskati uzuvura nye masirino pa 8251314. Alo?
1: Alo, alo, sakramento, pona hape nyo.
0: Itisu tino pona jakanaka, zina ndiani wea?
1: Zina mkubuia na mosilo wezeto, kuzira kuno bwani muno vatofara, patinda honda chino da inza nyaluse, mpa Musa Zaine.
0: Ah, Musa Zaine. Makirira bukodi ni kamu mabuso zuro dakara nyamasi baba Musa
1: tata taka kirira zina ni zindo zipana noi futuri makuno baba sakramento manta mukuro na tata taka zoro lao tikotelera wa mwenyewe wa Itali
0: njakadi njakadi walo munu tambisani mu maskati wa shiposa chino
1: nili hapa kumtanga nino tambisa imumu ino kwenyado matia kainu mkijenu jesepo nga watange
0: tinabonga shukuru.
1: Wachipiri nenda kulana, kuna Zaini nga atambe, kuna Karimu nga atambe, kuna Fatima nga atambe, Serina nga atambe, Triano nga atambe, na Maseze nga atambe. Nenda mkaji niriza ito wangu, honda kama chiri nga atambe. Shekuru nga Jose Mnyapi walikuwa nika kakangwala mkwala ino nga atambe, nunguri yao Efepo, na ya mkalira kontono kwa wale nga atambe. Jenda kabula popa na mkwesu wangu kana mzukuru mwana wa yaya ndire kwa mkweli nga atabe nukuri ya kese. Ndozi ya nenda kabuzi kuna mkwesu matakule lespeto nga atambe nukuri ya kese. Nenda katungu kuna titia wa imeji nga atambe na tumariki. Kama Tanzane pana titia mapumo nga atambe na mamuna wao. Ndozi ya nenda kumajisha maari kuna Jose Usoro zika ndi kota zingu nga watambe. Ndozi ya nenda Rafaeli Simao nga watambe. Kwa shuwa mrombo nga watambe. Pingumana po nga watambe. Majiti zini kuna Baya Kutuni nga watambe. Kuna Fuhula po nga watambe na Abukuta nga watambe. Ndugumisira kumajisha kuna wala Jumusambiki. Kuna wameno mawake ino kashpondo nga watambe. Kukutambazia. Na wamukumbo kashizi. Kuna papo hapo lesepo lumbira wambuji na wimba poko. Na wamweni undasia hapa nga watambe dalewezo fuzi yangu Musa Zaini. Uzira kuno bwani mnuva sofara pantalo ndo enyarusi.
0: Shakanaka tinobonga shukuru wa nima ningi baba Musa Zaini. Saranyo shoni.
1: Nobonga.

0: Nomo mwezhe mpurukiri, aloo?
1: Aloo?
0: Zina?
1: Zina ni Joakim, the sickle is Joakim.
0: Ah, baba Joakim, muri kwapi?
1: Kampala, zona Shitanda.
0: Kashitanda, zvakanaka. Makakira kudini Kashitanda iyo zuva ruzuro?
1: Nada, zvota kira zvakanaka, taita kugara pamuzi, tichidzidza mabhaibheri heyo, kuona ndozvati zvichaza heyo.
0: Wari muchunga mijo ndakani?
1: Maria Masia, Majulita Yamato, kuna Antonio Shuiro, kuna Zenyambo, kuna Jova Sambo, ndivana vese hao, ndezenda kuhama jangu. Nimeenda kuona Francis Kinyaka nga atambe, Antonio Gwasha nga atambe, alibini kukwa. Kika kuna jingalangu. Julia Mrupa, kumwe na kwenye Antonashiri, na kwenye Antonhangu, na kinyada Laulina, na kinyada Aziza, vese kumba watambe. Na nchika kangani wa Kezara, pa Antoni Mofire, na ambia la Luisa Juki. Kwa kizirangu nari nga watambe. Nishu wa njimbo chika, kwa njimbo chika, kwa
0: Kanaka baba Joaki, tinabonga shukuru, sarangu soni.
1: Tinabonga.

0: Tazikana kuti chapanduka kuti viro kumaginda ndichimakwanjayo.
1: Ndinobonga shukurani maningi chapanduka rikonde kuvira kashibavava. Ndoda inja Vicente Seiva chembere mwanawe. Pamvumba mwino makumatatu museso ndinende nyambani.